0: tiyo niya ng marek.
1: Iyo ba na, Jenero?
0: Rasgo naman dali, ikaw. Dandan, ikaw, abar sa lingkura niya lakipa dyan.